0: o tu tama tama tama no meta mena aura itun me ya itunua tama ko tu ta ko tu roma ka tu to meta ma me ya no te te ra ke ni ma era ko ke no ro ki apa me te mo ko ta bire to ke ta to ka to to na ku ra ki ma na ku ra itun na ti ko te apa ina bora ari ki are ari ki te tan ti ri ba ko ka ro ma ngai ga bi na wari ro mai ti ri ma ngai ri ya e ta tu ri ya te te ra ai ri ma ro ko o kare na ka ari wa do agi ki mai dia ba ko ruru ki ro te vai te te vai yo ke ta ma ke ta bi ta bi ro bu mera pa ti te te ra ki ri ro ma ro mai yo ari o ti a ki mi a pa ki ya ari mai yo ro mai ti a ra ra ka ta ma ki ro te vai I ro ra ki tu ko po ko mi chi ka tu ko ki ma ro ri ka tu ko ri ki ro ri te te vai Ani tu vai vera vai mana ki vai mana rai vai vera rai ro kia tipu ka kero ta kuri mai kuo ki te pene ko ke te te me te pipiri tu re te tai tara o me a pipiri re kiru ngai te te manga re te utai tara tipu nga kiru tu te ya te ya vai vera dia ki te dia pa ko te topa re me nga kuo ya te pipiri kira do kiru ngai te ro manga re te utai no e mana ko wa te pa ina mai o ki ta tu ka tu to ki mata ki te ta tu ka tu to rai e Kua mā, te ia mānga nā tātou I te tāma I ne, tono rai. Ia, ia tāma tātou I te ria kātou tō, mua ke tātou kā...
1: Kakai.
0: Kakai I ne. Nō te mea, ko te tai bacteria sere te rira, te tai te mioki, me e kāre ki ue tāma I tāku wau wau, kā ere mai a bacteria ki runga te o mānga kā tō tō. Tono rai. Nō rira. Tēnā te maanga te tutu e mai na nungoi tō tātou, karanane tātou e na nungoi te au, ea, te maki tā tātou e tutu e ne, te au rāki mua, ka akarakarat mātou te kirungoi te au mea kātoto e e aka pūpinga I a tātou e ne te utai. Akaro me te kima kōta kātoto, kōu, mataora ne iu tāwi no te atu e tokoro e tōna tokoro e kite kite mani tōra o pakari nungoi te au mana kupuro, e te riru na te rire e ia, e I tauturu katoa I aku tōku. Karewe tutu e te au pinga pūro me karewe tāmata I rātou, no way at all. Yeah, e tangata, I'll speak what I've been through. I'll tell you what I've been through. Ne. Tia tiki tine iau, taku kopapa. Wa tika tia tue another 50 years na rungake. Praise the Lord. O tia rau ki te tawini tia tue, e te tawini tō, o tawini tau kona. E tātou kato tō. Te karanga mene ki tia rungo ki te rātio ki aku tia rai. Kare mātu ina ori yako I kekaru kako I te rātio, kia rua mara kora, ai tu e te rātio, chika I yako.
1: Prezo.
0: O te mana ko te rai, mana ko te pai mai te mana ko rea, ea kiri ki te tana te tutu a te tu, tana te tai ngā mana ko tāku tāpini piri wātu ki te pai, te ako rea tu te tepu.
1: Eu te tau no te tu na o te mana ko ki te rai te tau no te tu ki te te tu no tatu na ki te mai ko tu ri na e a ti ma ko e ka ki te tatu ki a ma o e tara tara ni ki te tatu e e o te mo ki ri no ti a pa ki a fe ki ni to tatu ka ki e yo ro sku ki to na ro te ti
0: te ro papa
1: ki te ma te tara e ro te ti ro papa e yo ro ya yo ro e se tu ki te e ro te to tatu ko mo Kāki te tātou rire te iyo, maki re rira, kāmata ere I rotu tō tātou tau. Iri rui si kāi ki rotu tō tātou pik tau I rotu tō tātou mga tō tātou e waea.
0: Te dira.
1: Haa? Runga tō tātou e wae ki runga te enko, te ni, tō tātou rima, te o ngai piro tō tātou kopa, rotu te o tiointi ere ka ere ki rotu I rire te iyo.
0: Amen, amen.
1: Te o maki tīga e rupi kino I a koe ka atra te se koe e a kāra riri re te kāngaro ea o kāra riri te kāngaro tutu riri re kone nā te harangani tīmi a potonga ngā I kone ea the vegetarian

0: ti yo maki ata tu ya pa ini ta tu yo tu ti ha to ko mana ko ita tu e ko ro mo ni ta ta tu ra tu e mana ko ke ta au ka ino ko ta po me no te ka tu ta ni me yo ma o no te ra tu ma ma o ri ra e ya ka ki tu ki ma o ri ra e ata ko tu ino ki ha ki ta ni mi ya ki ha ki ti ki te tu ma o i te o te ma tu to ga me ma o te ra tu pa ki tu ki ma o e te te tu Ari pobe no me goto e har goto e tanu ni me na e kiteri la mau e e ha tori la mau ri le e ha pieta tu ari to mau e ha pai mono ko me ha ha ha to e e ha ta te to te a pi me ni ya ta te to e a pi me ni e ta tu lu tu te ora lo mita tori e te o pa me tu ko tara tu ye yusini o te o matini nei e tawino te toa. Mm. Ki te ye mai tiri na maro mai rutu e te toa tau. E ka maha te maha kiro tu reka tawi e siri ra. Maha maha ore e rato u te he te kai. Pe kore e tu e a tawino te tu.
1: Te rira.
0: E tu ku maha shu. Me mea kipu bu te maha siri ra. Shu. Me me uri a mote mote u koiri are koe ngau apuku wako are koiri e ngau ngau wako. Maru iri ti no tatatu me a te umitua ere kare maru iri ti te ngau ngau taratu ma. Irutu iti e tuata wanu a. Kote me pupinga e tatu ere ni irutu iti e tuata wanu. Te kai ti au maa e sup. A kai maa sup. Tete yo papa ki tangu e kite ni koni. Te kaini ratu ti o maa nutu tse. Ki maa maa ki ratu te ngau maa wa. Te te. Ti o maa su. Me e kuru te. Te a te ngai o te. To te rongo pakari. O ta ratu maa te kaini ratu ratu te. Me e su. Me pa me ta ratu lanche. Hato no kio mire mire lanche. E su. Te a ia ngai ratu ti e su. E kare ke a.
1: That's
0: right. Tui e ko te tei mea maara, mita ki tia e tatu, ro tia maki uke e kauti. Ia ala wa tatu e ki a akaroa girunga ia tatu. O sia tu e te maki kia. O te mea na tia u maki here kauti e te a pete duri e girunga to tatu kidney e to tatu liver. Na tia u maki e kanga atu to tatu kopa. Mikore ati tai tu ata upi ama kau tu sera turi taturi ruru ori ti bahuri le mau ro ki tu ata tu ko